Centrafricain wa Biafrika nzuni gango na ati lisoroti inga tilasu iba iki leketere titene amulingi aki na damana ombiti sutifa tene yangati da mana ombiti aziawe iba su akuta usiko doro na mbagitin du kwa tibini biaswa batenti fangombiti asigiawe na agerti kusalani susi afalangu samu linga lingbiti tene atondati mana ombiti inga na lango susi aila lingbiti tene akundani melasu tene susi yeti tene isa tenandoni bimbi aikinye iba na tiko doro lasu ameni akpali aiki da mingi pali sumbi sa teneni aiki pali tangiri tayi na leti gara kete atene ngerti yetongaso a augmente ngerti yetongaso a gangangu azo aki demater tala na azo sosi aki bapasi mingi nandoni aiki awa kwa tilita awa kwa tilita atenti asara angu mingi si ginza so lita ki futaka na ala nandanze aiki gi nila angba a changer pepe tene ti ton asile tete ti tene le bien yati ni zati mungona zo ndanze aiki mini kota kusala kota bungoli alinga pasuru ataini asarani yeke yeke ki salim ti tene amuna nduzu ginza tawa kwa tilita me ibana mbaje ambini ye aiki daso asarasi pali aiki ga awa kwa tilita ngwa ti tene a demater tala e a demaso alimbi ti tene agana akpali na ndu ti lita ala limbi ti tene ake kusala ti sara greve tene ti so amina ba atene aniki te kobe nzoni pepe aniki yo bongo nzoni pepe nda si tongana anigo ti fa mbeti nzara yeke sarani aniki ti na le ti amu lingi me tënë so kue ayeke tënë ti nye ayeke tënë ti so ginza so si ala wara na ndanze alingbi ti tene ala tena kobe avo na bongo asara na ye kue pepe tënë ti ange ti aye kue ague na nduzu mbeni kpali so si azo ayeke bakanika pepe me asara si laso awakua ti lita so awara kpali ayeke ngere ti ada mandongo mbeti so ayeke na gbi ti lita pepe laso ngere ti ada mandongo mbeti so ayeke na gbi ti lita pepe so atene aétablissement scolaire privé so wala ayeke ti fondamental 1 wala ayeke ti fondamental 2 so atene secondaire ayeke mbeni kota concurrence na popo ti ala so si ayeke avi ti da mandongo mbeti so ando so si ngba amu lingi aye so e sara ti aécole ti leta e sara école ti ayeke public na CP1 ti si na terminal e ba ando école ti leta ayeke pingba da mandongo mbeti e kozue ambeni ada mandongo mbeti so ayeke ti privé alycée so kozue si asara tënë mingi si hingani ayeke tongana acpj acpi tongana saint charles aye so me kozue tongana mbi fa pande ti cpj ayeke futani 6 000 francs par mois me laso wala ayeke tënë ti nye akeke ti ada mandongo mbeti so asigi afuta nga soro l'impôt na leta pepe me ala ga ti za ngiri ti ada mandongo mbeti so ague ngbi ambeni ayeke si asake ngbangbu use ambeni ayeke si asake ngbangbu oko na baluku ayeke si akota nginza so leta yeke banga ndo na ndo ni ape ayeke tene nga tënë dape zo oko ayeke fa nginza ti be ti lo tene ti laso azo kue ba atene na da mandongo mbeti ti leta azo ti fango mbeti ni nzoni ayeke da pepe nzoni ye ayeke da pepe alingbi zo kue aza mu lingi ti lo na privé parce que mingi ti azo aba atene tongana mo za mu lingi na privé si mu lingi ni ayeke réussir andö ayeke wataka ambeni ada mandongo mbeti ti privé ni ayeke fa ti ala nzoni mbeti pepe soro ye ayeke da pepe ayeke gi commerce na ala yeke sara mbi ba ambeni babâ ti sewa so adematère na mbi so afa pande ti abongo ti sarango na sport so lo tene ba ayeke kanga le ti gara na 1500 francs si fa me na da mandongo mbeti so si lo za amu lingi ti lo da hunda ti tene afuta ni na sakushu na ngbangbu e tongana mo vo na mbi ndo nde aye da pepe so kue so tënë ti nye ba ayeke aye so kue si ayeke ga na kpali na awakua tënë ti ayeke nginza ti ala ti ndanze ni kue la yeke hon ala yeke ti za mu lingi ti ala na yâ ti aécole privé me futango ala-école ni asara si ala yeke na kpali nginza ti tengo kobe ayeke da pepe nginza ti hungo bongo ayeke da pepe ge so aga kpali kpali aga ngonzo ngonzo aga greve tënë ti ambeni awakua ti leta ayeke andeko ti azo so si azi ada mandongo mbeti so na mango terê na ala si ala yeke monte ngiri ni na mbana ala kue ayeke na kita ye ti ala na yâ ni e azo ayeti dema aba ala pepe na ye ba so ababâ ti amu lingi adema mingi tënë ti ada mandongo mbeti so gi oko da mandongo mbeti so mo ba na ngu so ahon lani atable bon so ayeke na yâ ni ayeke nga moderne wa classe ape gi akeke so apika za na yâ ni gi même aye so ye oko achange ape ngu so ahon lani wala école ni atene ayeke 100 000 ngu so aga 120 000 ngu ti peko 140 000 après 180 000 ye oko achange ape me nda ti augmente ngoni ayeke nye
l'état qui sarté nan doni pepe akuto ziko za kitenten da pepe mbanga tinye alimbi ti zianga ti mini bemengo ndo ti ba tentinye si angel ta kekita da manon mbi ti so amena ki ngana terrain ti sport apre a materneni akingana ndo ti sango ngia pepe ye okwa ki dape mengirni akigugina nduzu mini mulinga mulora ti luar kau yoro ti zango aleni akida pepe akitene tinye ye ti boto leta kuto siko doko ko joni ko si da manon mbi sa zi nan ndo ti angeri ta ekole so ki nek biti ta pepe akinzoni si lita azile tulandoni azimeni bemengondo nasi afa mbeni ngeri sosi alimiti tene afutana damana ombitiso kinandoti bungoli sosi laso lisoroti ya kondani eketingi tere na ingati pekote ntimini fini lisoro singila nala kwe sosi adotifadina tertifono notala.

0: yourself, nigga. Yeah. Big one, big bird. Big one, big bird. Tinde mbisi eguti ambaza bimbi bilinga na Emmanuel Samboli titne itene na ndo timba itibe Afrika na ngunda tipika ngwa patakatila na kia isu siya kena ngunda ti otaka pati ngonzo tibe cha turugu swa tene mitini rei na agwati ango inisu si agana pekoni idenge mechi tene imala.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ah papa, maman, la quoi c'est que madafono non de keluka et barala. La so yeke nati ushuka pati kwa singambaiti be Afrika. Si yeke saratene nanduti. Yeso aike na gundati uta mituniri na korositi be Afrika.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Kotara Zabi Mbili ya Sigiawe, timu maboko na binati kwa singani, Kotara Ibarala.
8: Mi Ibarala mi Emmanuel Samboli fisi ndibarawa mungo dafono nondege luka.
7: Uta mituneri afapolele a paliso si korosi tibe Afrika aikinani, me anyela aikina gundani mbrimbrinye.
8: Mbikiri mi muna la singila, kwa tisi ni mbikiri na pokotibu ndatiala mbiti tena la mitene biri na pokotia unda tiala su. Par rapport na a groupe extrémiste sous Abagigi, na tia vakandendende si ala kesara giyeti betiala, afa polele que a bumbitia turuguti kodrotie mangotere akena pupu tiala pe. Yati armé a kangbi ouse, endosu nambegi mokawara a mutin mokawaranga ala souci amo pokoti fini, piati kodrosu a sorolumbiti tene ange Félix Patassé, yati l'armée mangotere akenda pepe et on a armée souci kusala ti lo aketi bangondo nando ti kodro mobimba ya si lo akangbia osu non kodro a gagné kodro aga yangbato et ala londo ti undango mbia tene me gunda ti utamutinerini akesoa gunda ti mutinerini atondani na kozo mutineri na use mutineri et da use mutineri agofade ti suma boko na gbeti ambenia mangotere souci nambegi a mutin ti deuxième mutinerini a soufade maboko na gbeni et ngurubianga kwe asunga maboko na gbeni titene alaza na sese yesu aira tene protocole d'accord politique titene ala sara na kwa mwani akesu ataso ngurubia asu maboko na gbeni ala kwe sungo maboko su ala soufade na gbeti mbeti sope ouse raison ni akesu na tan souci ake bufadeli ti leke a tenetia a korso a etat généraux ti défense a bafadegi etat généraux ni ake ti tene a ba akpaleso armé ti kodro ti aikenani ti buli nandoni ti baton si a petit leke ni ti tene kusala ti a turugu na kodro ti ye a maita legeli e aye ni a gogi nando ti tere nando ti tere don asara a etat généraux so kwe a unjawe angba asara akor politik so nambege titene ye kwe a gwanlege ni me kom gurubia a respecte a yeni ape bando so la singonjo akira asara a turugu ni a ondoni ben yesu mbiti zanga nandoni ake so a turugu ti RDOT so la ni ka gurubia a muyanga titene ala gotiala a mwala a gozana nambege ti boar si ala dituna boar ka ala limi titene asara kwa nambegi ti du ti kodro ti RDOT duso na akuta zuti alini ala ye ti ala ti gwe na boar pepe me moyinga armé ake discipline me tongana na ya ti aye tongaso ala koma ye ke yanga ti azuso ake na li ti kodro ake yanga ti akuta zuso ake na ndu ti ala afa polele ke mbeni ye na ya ni so atambula na ligi ni ape e ake aye so abungi tere si aga bali mbeni iso milinga ti zanga na ndöni ake so na ngoi so bia patase amu fade tënë na ngoi so si lo mu tënë ti sara anniversaire ti kongo ti lo na ndö ti mbata ti gbia atënë so asigi na ya ti discours ti lo ake atënë so asara si be ti amolenge ti kodro adi pepe mbirimbiri ala so ngonjo
9: asara la
8: i ake ini asara mobate na ake essence la si lomulo bi nando tiwa e wani akiri a kono ahondoni ba a ndati uta mitiniriso agande ti bagigila
7: me uta mitinirina bagigi atondani lawa nga akapani akesoa
8: singila uta mitinirini atondani na lango baloko na ushu ti jeti novembre ngusa ki okongba ngumba ya nandoni balingumba ya na umene e akapa ti a mitinirini so ake mingi kodo kapani ake gango ti a turubuti la franzi so alanga kwe akokapa na yati mutineriso alanga ti baton en sia limiti tene a miro a wusu wususo ake yingi fade kodroti e tongaso alake fade na nzara ti bi akotangombe me nandoti a turubuso a sara ngonzo ti tene ndoni ade me ala peti sara ni iwa pe alanga ti gi meni raison parce que ala sara ni yigi mobimba ke ingande ni e akasa mbege na mbege alimiti gwe na mbege ti ngurumbi ati la franzi me yere agungangi mobaso agasi na mbege ti vakati la kongando so a turugu ti la franzi use tongaso agande ti warakui e deke ala warakui awe biani a turugu ti la franzi so si akokapa na ya ti ngonzo ti beti a turugu ti ni so legi azina la polele ti tene ala bi kutangombe na mbege ti avakaso akena bongo ti batati bangi mbrimbi na mbege ti karti petevo manga tusiso na ngoi niso yati batati bangi akangbe fade use na mbege ti la kwanga petevo wangu tigwani na mbege ti Brussel tomaso tigwani mingi ni ake amutien la keka e ndoso moke ba a turugu ti la franjiso agande ti bi a kutangombe na mbege nika na bi ti lango osho tigo na lango oku tinje tinyenye ti okonguni so milondo ti fani kwanga ni fafaso na biti 4 au 5 janvier 1996 ba ayiso atambula fade na mbege nika e akena ngo iso si ayiti ngangu a bagigi na bata ti bangi e ndoso na pokoti bingo akutangu mbi ti aturugu ti la franjiso mokemba a bibe ake use ambeni so ambeni azu so si akena mbege ti ngurubia so akena nduti mbata andere na ala ngbanga ti so yini a ba awa totiala e ala duso ala yetene ti la franzi nga na maboko so a turugu ti la franzi amu ti pika a kutangombe na mbege nika na mbege mbrimbi na mbege ti a mutin so si ala sara ngonzo si ala kena angombe na titiala ake vundu ngbanga ti so ala ke kasa a ngobo so si la franzi a sara nani ngbanga ti so angangu ngombe so si la franzi a bifade na ndoti ala a limbi na ngangu so si alaka ala ke fade nani pepe e ndoso moke ba agi ala kwa aturugu ti la franzi na pekoti bingo akutango mbiso ala ke gwe ti tambula na ti vakati pete vo ndoso na Brussel ti gwani ti ala ke gwe da parda alina ti dati loso a sigi alina ti dati ndoso ti baton ainsi ala limbi ti tene a rokoto a ngombe so ake na mbege ti a mutinka e ake biani na ngoi so aye ti kpale ti ngangu abagigi na bata ti bangi moke ba ake mu azo ake fa ala moyinga ndani ape ake nzi aye ake kungbi ada manga sarango da ake ye ti ngia pepe moke kanga nzara ti ya ti mo si mo sara kete dandali ti sewa ti mo e ake gi na ngoi so biani ada ti azo mbege na mbege ala so ake na mbege ti nord ndoso tongana da ti ala ake na mbege nika moke ba ake kungbini lege oko na mbege ti nord ndoso azo ti sud so si ala ake na mbege nika ake kungbi nga da ni mbege na mbege e ye ni aga kirikiri moke banga ake tena mo atene ba ambeni azo ake da aza iri ti ala na le ti mbe ti e ake gi ala ti gbu ala e tongana gbu ala ake fa ala ye ti ngangu ake sina ala e ambeni ake mu ala ague kanga ala ambeni ala sara ambeni use da kanga ka na mbege ti apetevuka si ala ke mwazo ni ague za ala ka e na ya ti azo so si awara akpale mingi ni ake a sibili ala so si ala ke pika ngombe ape me ake za maboko na ndoti ala bangatisu ndia aketilu encore na ati kodre moinga zuala akesara nyape zukwe ake nambitu angumbi aketambula kirikiri na ati batati bangini
7: singila mingi za vimbembili aikingagi gisi ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasua unzi inala iketingi kikiriki na wako mbungani tiba haisusi ya ikinagunda ti a kutakpali wala a klima de terror na yati batati bongi
0: kwa singa na unja wala gwala runga teretsala nzoni na leke amini kwa singa antika na ikini kikiriki Emmanuel gana Xavier mune ipasati sinambigi chilinga sosi mama mokunji na anotabe chula kitambila na baba na mama ndale tiso tangana mule ingitra suma ndako lo teshuya luguna devon pepe ala kishonji na lo ekoli ni agizilo kwa kizalo na yati mbini ekoli ndi nok imangia chindarani.

wa B Africa tongombela so akindali chala sarangoli so rochu kubuna ngangu abazo kwe atamoke koli wali wala molenge sarangoli so rochu kubuna ngangu alimiti sinazo kwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singe kojenu kwe si lango ota alimbi chikanga lege na kubela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali chala ando kusala chie akisara kwa lako la kwe na binala na daga communautaire na ndoso akidua molengida na yati gba vaka use na vaka yapele osyo na lege chie bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipeko tibe kombite ngana laposo titondani na munga basaba na ndambo tisi na be kombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala limbi tipika singa nando chizoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chilitizo pepe yeke ge chumu maboko na ala

0: complexe pédiatrique tibongilo lalo ki geneti ti laso
1: sango agone na mbege ti mobile so ki nati basko to suka ki azindi se ki sara baba na leta wa be afrika so ki kasala kola ki gibecha la
0: tate ne kris a ki so a ki gibecha la mingi ngati so na ngweti nguza paso aina nganga ngu mingi sango ti kris roi jordan balingi
2: aga biya yo ah papa Idakare
1: na batachi mobile so ki chef lui tu basko to ti ne biso azindi a ondoni mingi mingi cha daso se ki nati batani a ki ginati pire narciso si le lango nati bataso gi iwara lo lango so jilo na ba jili centre administratif lo ki kine anga da chilo le ki unda tere chilo tene ti azindi so
3: ko jolani to so ingwa mlenge iba manevre ti miri a tarati dando et puis ikiban a tuso inga pe wara budgeti miri a tuso ai tonane inga na pe te ki kumase na igi wani ndoti ay salté i demé miti sa entretien ti ti gapé a to ko itené igoka ki apé mé wara budget ti mérini a kon appela sa si ala munga manibre ti mera peso
1: tené amu maboko na wa bi afrika ngana dakota ti tené a tiri na a sin de so isaac nzoba so ay ki mokonzi ti bumsa ki na gbeti ti tapé action des volontaires ti bata ti mo ba ici a zamé ni kusa na sisi tené lotisa a masika so ko ki na ti bata ni ti tené ala gasi ala zisi ndi ne ati agbata ni wana tere ti adaso si ay ki
4: ça va déjà nzé accord so bumbiti isoro mingi tene izia zende nati amena axe so alaba apera moni mingi
1: si Chantal ya gbeti so eke mokozi gbatati kete ngo iti gbatati mobile fatene neke godala ko ti tene ni tisa akota si kordongana wa biafika so kina gbatani ti tene ala zia zende so si eke na tereti dachala anka ti tene ala gazia zende so si eke na tereti ando kwa ti kusala so eke na ti gbatati mobile
5: sa kwa ti kordongana yena kordongana dendo na wagungunza pa komanse ti pika wa mobile saltena kela londo eke tombera la kwa na chef de groupe na population na ti kodro na même a fonctionne ti kodro ti kwet e de kongona la sara kwa ti kodro
1: ngana tere ti azinde sosia ondoni na ti bata ti mobile ale ge so mingi ona ti bata ni kwet ni biso abuba mingi a ki ambine sosia ki sara si anda uchi lege ti awa kwanga na kuwa ondoni na ti bata ni yeso si a pika be ti awa be afika sosi e ki na ti bata ti mobile Christo Jordan Badingbe na kingo na bata ti mobile da fono non de ke luka Wabe Afrika so ki nambige ti wada diale, so ki nambige ti bakaga se ke kula kwe, ndurumbe ti so afatini ala ki a wabe Afrika.
0: Ala ke kuni mangati lani a ki ndo kwa almadina si a gunanze ti mwesu na ti batatela si a mwe iritala yoko a sarakbati nzera pekoni a dela warambiti sope pe sango ti ami jidiani.
6: Na sango si wara nambige ni ka afatini ambina zusi a wara karte nasional jidantiti su kanaka ambini a dea wara pepe. Yesu a gana gingo bemingi na beti ala susi a dea la wara pe a ekitene su a sigina yanga ti jodo nenza palakara mokonzi iti ama sikati bata ti wanda jale
7: mbiki na vundukete na bechindi ndali ti anjenesi ti wanda jale lani agana ala chitene ane tenala karti jidantite me karti jidantite niso ala futa nginja niyawa me karti jidantite ni agape nila membige mbi waranga pe ape donc mbi unda aton na guvernemo chitene atokana yi karti jidantite so chitene ikambi aini na ambati duchi na hachi kodro 100 piyesu zu akunzuna pe
6: chifati midelma mbini oko wabe afrika suwa ikilangu na batati wanda jali karte nasional jidantite suwa ikinangiri ngangu mingi suwa limbi chimu pasana azu chitene ala tambula yamba
8: bo problem chi karte jidantite su ami inga bapasi mwinga kwa ti oraso ala rokota kikita kwa taso ala gasara ni wala ichi gana problem waifu kamema ala zile chala agwa rekipireni ala duka nina ina Amingina kusufra ala iti vayaje kwa turugu wajana la tompe ipi pula kezo yanga isa ikisara pa yasara iforna ipardon ida.
6: Yunda azu soa iki bembendo nandoti susite almadina soa iki bando nandoti sarango akarte nasional jidantite su meyoko ala ida tikire na tene na singa tiye pepe. Nambagi ya ala fatene tinde besuwa nituka akarte nasional jidantite su na akutazo zukodo soa iki nagbada tu wada jali sina hata langu soa iki ga alingbi tite na kangbini na amuni kitukodo soa iki nabigi nika.
1: Ndo kwa ti enerka angana ti ando kwa pulu susu siya kibemendu la ndochai siya sara mini kusara biri na ndoti londo
0: ndani ya kititene ala gwala ba amina kwa kuru tindo kwa enerika susi ya amina juti shoni be amuni ya kigwa kekana leti gara siya limi titene abuba kodro akindali nasi kuta wainda ti kite ngwe na ndemisu bienvenu muni beya akifatene mingi na ndoni na singa ti oloria sang
9: ambeni itasu a eta vrema patriot la iri ndo kwa ti enerika tene ba yebambeni bakuru ti enerika swa ekanigi itene bakuru ti atene disjoncteur sukwe ego ici effectivement ego wara disjoncteur ni itoka biri avo disjoncteur ni

0: Kibuka ndali cha sana. Radio Ndikibuka, votre météo.
1: Sango tisinga nduzu ikibile yotosu na mbegeti mobai tifana laka na ndapriso ba ake guru tingusi akinaleti nduzu na mbegeti alaka bango nekikiri na pekwa kete gerati nduwa ake baruse na ndonyo ota na pekwa tibe kombitele kisu gerati nduwa kemala nduzu na balota na ndonyo ota kanda kage na bata tibongi na ndapriso binda akinaleti nduzu la kiswande gerati nduwa baluse na ndonyo ota na pekwa tibe kombitele kemala nduzu na balota na ndonyo use la kisu ngangu mingi na ndoti patati e bongi na ndoso kwa leki da aiki sangu tisina nduzula ala mbala kwa tima da fronti sirire na tima ingo.

0: Kiluka. Siwa na kodindara.
1: Na chindro kwa singa na nduti isu lingbiti sara na amu lingiti ila su ikitene tene na nduti mbini isu si ikisara la la la na kwa aketene tingu asiname langwe jara tingu ake mwa amu lingiti tonga nesi lingbiti sara tene tene na nduti yungungu ilingbiti inga su amilango bwake dasu lingbiti sara si amu lingi alingbiti tene aduti songu na achi dapepa aina ketonga nanye baba mama ainga su jara tingu ake muka amu lingi mingi atala su atala keswape jara tingu su ake mwa amu lingi su ake bangati bangati sungu asara sizo aikena fini terati akina besoin chingu chitene le colo duty injoni alingu chitene asina milango ya taso kitena table alingu chitene imungu mingi na mulingi chitene ala nyo na tata mbuka china la alingu chitene duty nduru na nguna terati tenja chingu amwala imuna la gale gako alingu chi ingason ilingu chi fanala tongane la si alingu chitene abatangu nduru na terati zo akiango bona ki use tongana tongu ala sara meniketa experience Mungu wazana ya chukupo use. Ako wazana gbitila, ako wazana gbiti keke. Ali ngiti fanamu, ngiti fatene. Ba lusulu kina leti la su. Ngangutulu ya kiunzi yo. Kandaka lusulu ngana gbiti keke su. Ngangutulu ya kiunzi pepeti tene. Amu lingi, ali ngiti inga. Diferensi yake entre nduwa ngana de. Sa ali ngiti tene. Ala nyongu mingi tonga na ibiki yake sigiala. Ta ala nyongu si abata tereta la anzoni. Ngali yako, ili ngiti tene. Itambura na chabu kwa tiandu. Sungu wakida ifanamu lingiti. Ngali yako. Ningu chifanala ni tene bagisu alingu tene azingu asara nangia pepe tonale ti sukwa letala ala tirigi ngune atimini asukwa letala tangana nga nga na ligi ti sango konomi tingula ngai ningu chifanamu lingi ti tonga so na tala kigona damana ngombe ti na tata mbura tala alingu tene ibumunala akete angbinda sosia irina tene guru do ti tene ala zangu tala na yani sikete njara chungu wa mwala alingu tene ala nyoni nga ya baba na mama ilingu tene ifa na mule ngeti atanzara tingu wa bulu atanzara tingu wa bulu hapo alingu titine lo nyongu mangatiso tereti ya zoso asinambini ngui atalasu wala njara tingu wa bui hape metereti atilo na bizon tingu titene lo sara kusala atilo si agwe na legini na marango botonga so asara si amule ngeti akimoketa na ngu hape ala kinyongu binala titene ala bata zuni jutitala na marasa rango ngo botonga so tifa na mule ngeti kebangu akibubani kiriki hape fadi ikigali lembe tibata ngongu akifadi ndro kwa singa na ndoti yesu lingu tifa na amu lingi tila ndo dafano ndekiluka yinga so ekiga na ako langu bikwa usho ala kiwara ako kwa singa toso na ndoti yesu lingu tisara na amu lingi tii
0: ikir nala singila mingi tanti wango chala ni manabeso baba na mama mani tanswa we kungani keti tene izile gendali chikuwa singa sape vous arrive tonga tiswa lenga lako na bikwa use nga na bikwa usho aki ona dafano ndekiluka na peko nanda we sifadimu nga gumba akai wara kwa singa tenti batango anya maanga na dingo yaka
2: C'est chez lui que j'ai payé la poubelle. Elle est payée à 2000 francs. C'est lui qui devait me garantir ça.
3: Le propriétaire nous a donné un petit
4: Parce que ces gens-là, ce sont des arnaqueurs en fait.

Dafunde kiluka ibarala kwa itine bwana kile kriteri la gina tipeze munga usi munga bala kwa kilingi tu ndalingi fadi wa raternal chando wa sangu na pekoni kike muna la tina chikuwa singa vula parole vula parole tila ngola su iunda tina na ala kipika ni singa tu unda ne unda mingi na pakara sulo gani gefade gefane iretulo lo kina ndoti kusala su si ngorobiati kwa ndoti ngorobiati be Afrika amumeni London London na mbageti legeti boali na mbageti PK 26 akikota landola amundi tina amuna mwengeti kodro nga fakike kite ango bona ke tunga nanye zola limbu tu warani akatamla tunga nanye akiaunda sweki na ngeti ngunda nina gene chini nga gelame ala na kodro usi alimbu ti irane ina tukwa singa vula parole tene aunda edala una na gene chini ile kateri na tandu wa sango.

0: baba a mama ala ekegi mbeni nzoni ndoti banango mbeti ndali tia molenge tiala ndoni ya ekegi oko groupe institut international shogi
1: na manango mbeti shogi so ayeke na peke ya 11 bigwa na wango na combatant na bimbo amuna ala pasa ati za amolenge tiala ala damba nango mbeti atondani na dama pa ati si na terminal na asiri tonga na abcd nga na fango yanga ti anglais atondani na dama pa
0: sungo iri na mbeti ndali ti ngusaki use na ndoni bali use na omene atondani awe
1: amungana na pasa ati ma na nzene nzene kua ti maboko tonga na assistante ti santé assistante accoucheuse transit déclarant en douane transport logistique instituteur adjoint nga na monitrice ti dama pa so fango gere ti ye ni asaragi nze gumbanya na manango gere ti kusala ndali ti nze ota si sungore na mbeti atondani na makanda ti bc
0: gi ni kuela pepe fango ye na azo so ague na da l'école pepe nga ayeki da ti hinga atene kue na ndöni ala pika singa na 72 04 92 92 wala na 74 18 13 19
1: institut international shogi fango mbeti kua ti i
2: wara ni mo na ti mo yuzu kutangbe na ni na patangbango senge na ati adama linga kue taa tene kutangbe na ni gi na patangbango senge mokaf kutadoli

0: zeti ko filo midan da fona non de ke luka na penzeni balus tana dunia ko tonso ake mo sosi e ki wakana Emmanuel Samboli fils ngana Xavier Mbele ndali ti kwa singa ta ti mbai ti Afrika la société ki pika patron te nti anye la salanti e so mo jodi antane mutineri agana ko dor sosi ti Be Afrika ndali ti troisième mutineri et puis na ba lesona pe koni la la ki matia ti tani ngati landoni alimbima kwa singa so.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ababa mama la kwase ke madafono non dikiluka e barala la so ye kenati ushuka pati kwa singa mbaiti be Afrika si ye ke saratene na nduti yeso aike na gondati utamichuniri na kodrositi be Afrika.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara Xavier Mbele asigia weti maboko na binachi kwa singani kutara ibarala.
8: Ibarala mi Emmanuel Samboli fils ndibarawa mongo dafono ndegeluka.
7: Utabi chineri afapolele a paliso si kolosi ti Bay Africa aikenani. Me anyela aikena gondani mbrimbrinye.
8: Ndikire mi muna la singila. Kwa sisi ni mbikiri na pokoti unda tiala mbiti tena la mitene biri na pokoti ya unda tiala su par rapport na a group extremiste su abagigi na tia vaka ndende si ala kesara gigi ti betiala afa polele ke a bumbi tia turugu ti kodrotie mango tere akena popo tiala pe yati arme akangbi use endosu na mbegi mokawara amutin mokawaranga ala sosi amopokoti fini piati kodrosu asoro lumbiti tene ange Felix patase e yati l'armeni mangotere akeda pepe itongana armee sosi kusala tilo akati bangondo na nduti kodro mobimba yasi lo akambi awosu donc kodro aganye kodro aga yangbato e ala lunduti undango mbiate neme gunda ti utamutinerini akesoa gunda ti mutinerini atondani na kozo mutineri na use mutineri e da use mutineri agofade ti suma boko na gbeti ambenya mangotere sosi na mbege a mutin ti deuxième mutinerini asufade maboko na gbeni e ngurubianga kwe asunga maboko na gbeni titene ala za na sese yesu aira tene protocole d'accord politique titene ala sara na kwa mwani akesu ataso ngurubia asu maboko na gbeni ala kwe sungo maboko su ala sufade na gbeti mbeti swape use raison ni akesu na tanso si ake bufade li ti leke a tenetia akorso a etat généraux ti défense a bafade gi etat généraux ni ake ti tene a ba akpaleso armé ti kodro ti aikenani ti buli nandoni ti baton si a petit lekeni ti tene kusala ti a turugu na kodro ti ye a mai na legeli e ayeni a gogi nando ti tere nando ti tere don asara a etat généraux so kwe awunja we angba asara accord politique so na mbege ti tene ye kwe agwa legeni me comme gurubia a respecté ayeni ape bando sula singonjo akira asara a turugu ni a ondoni ben yesu mbiti zanga nandoni ake so a turugu ti RDOT sula ni ka gurubia amuyanga ti tene ala gotiala amuala agozana mbege ti boire si ala detuna boire ka ala limiti tene asara kwa na mbege ti du ti kodro ti RDOT doso na akuta zo tiala ni ala ye tiala ti gwe na boire pepe me moinga armé ake discipline me tongana na ya ti aye tongaso ala koma ye ke yanga tia zusu akena li ti kodro ake yanga tia akuta zusu akena ndu tiala afa polele ke mbeni ye na yani so atambula na ligi ni ape e ake aye so a bungi tere si aga bali mbeni so mbilinga ti zanga na ndoni ake so nango iso biapata fe amufa de tene nango iso si le mu tene ti sala anniversaire ti kongotilo nandu ti mbatati bia atene so asigi na ti discours ti lo ake atene so asala si beti amolenge ti kodro a dipepe mbirimbiri ala so ngonjo asara la e ake et ini asala mo batena ake essence la si le mu lo bi nandu ti wa e wani akiri a kono ahondoni ba a ndati uta mitiniri so agande ti bagigira
7: me uta mitiniri na bagigi atondani lawa nga akapani akesoa
8: singila uta mitiniri ni atondani na lango baloko na ushu ti jeti novembre ngusa ki okongba ngumba ya na ndoni balengumba ya na umene e akapa ti a mitiniri ni so ake mingi kozo kapani ake gango ti a turugu ti la franji so alanga kwe akokapa na yati mutineri so alanga ti baton ensi a limiti tene a miro a wusu wusu so ake yingi fade kodro ti e tonga so alake fade na nzara ti bi a kota ngombe me nando ti a turugu so a sara ngonzo ti tene ndoni ade ala peti sara ni iwa pe alanga ti gi mbeni raison parce que ala sara ni gigi mobimba ke ingande ni e akasa mbege na mbege alimiti gwe na mbege ti ngurumbia ti la franzi me yeri agunga ngi mobaso agasi na mbege ti vakati la kongando so a turugu ti la franzi use tonga so agande ti warakui e deke ala warakui awe biani a turugu ti la franzi so si akokapa na ya ti ngonzo ti beti a turugu ti ni so legi adina la polele ti tene ala bi kota ngombe na mbege ti avaka so akena bongo ti batati bangi mbrimbi na mbege ti quartier petevo manga tusi so na ngoi ni so yati batati bangi akangbe fade use na mbege ti la kwanga petevo wangu ti gwani na mbege ti Bruxelles tonga so ti gwani mingi ni ake amutien la ke ka e ndoso moke ba a turugu ti la franji so agande ti bi a kota ngombe na mbege nika na bi ti lango osho ti go na lango oku ti nje ti nyenye ti okonguni so milondo ti fani kwango ni fafaso na biti 4 au 5 janvier 1996 ba ayiso atambula fade na mbege nika e akena ngo iso si ayiti ngangu a bagigi na bata ti bangi endoso na pokoti bingo akuta ngombe ti aturugu ti la franji so mokeba a bibe ake use ambeni so ambeni azu so si ake na mbege ti ngurubia so ake na ndu ti mbata anjere na ala ngbanga ti so yini a ba a watu ti ala e ala do so ala yetene ti la franji nga na maboko so a turugu ti la franji amu ti pika a kota ngombe na mbege nika na mbege mbirimbiri na mbege ti a mutin so si ala sala ngonzo si ala ke na ngombe na ti ala ake vundu ngbanga ti so ala ke kasa a ngobo so si la franji a sala na ni ngbanga ti so a ngangu ngombe so si la franji a bifade na ndo ti ala a limbi na ngangu so si ala ka ala ke fade na ni pepe e ndo so moke ba a gi ala kwa aturugu ti la franji na peko ti bingo akuta ngombe so ala ke gwe ti tambula na ti vakati pete vundu so na a Bruxelles ti gwani ti ala ke gwe da parda ali na ti dati lo so asigi ali na ti dati ndo so ti baton lesi ala limbi ti tene arokoto angombe so ake na mbege ti a mutinka e ake biani na ngoi so ayeti kpali ti ngangu abagigi na bata ti bangi moke ba ake mwazo ake fala moinga ndanyape ake nzi aye ake kumbi ada manga sarango da ake yeti ngiapepe moke kanga nzara ti ya timo si mosara kete dandali ti sewa timo e ake gina ngoi so biani ada ti azo mbege na mbege ala so ake na mbege ti nor ndo so tongana da ti ala ake na mbege nika moke ba ake kumbini lege oko na mbege ti nor ndo so ala ti sud so si ala ake na mbege nika ake kumbi nga da ni mbege na mbege e ye ni aga kirikiri moke banga ake tena mo atene ba ambeni azo ake da aza iri ti ala na le ti mbeti e ake gi ala ti gbu ala e tongana gbu ala ake fa ala e ti ngangu ake sina ala e ambeni ake mu ala ague kanga ala ambeni ala sara ambeni use da kanga ka na mbege ti apeti vuka si ala ke mwazo ni ague za ala ka e na ya ti azo so si awara akpale mingi ni ake a sibili ala sosi ala ke pika ngombe ape me ake zama boko na nduti ala bangatisu ndia ake tilu encore na yati kotre moinga zuala ake sara nyape zukwe ake na mbitu angombe ake tambula kirikiri na yati batati bangini
7: singila mingi za vimbembeli ake ngagi gisi ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga so aunzi inala ike chingi kikiriki na wako mbungani tiba hai susi ya ike na gunda ti a kutakpali wala a klima de terror na yati batati bangi
0: Singa mina Emmanuel Sambolinga na Xavier Mbembele na Tiki kwa singa no tete mbaje ba Afrika. Mungu singa usetu bika bika bita penzi ni balochi na loko. Gombi oko tiku na mungu sisi watere na Jefferson Romuald Zigara Bandali Tiki kwa singa no tete nchi. Wangu chini zoni duchi.

Sweet girl spend ngom bichi Wyclef John e kon kana dil wona da fanon de kilu kana bunga o tachi pe ko chipe kombite na penseni bala kona ndo men to sai ngoso si e ki wa tere na itati chiket ko dochi linga nda bichi ko singa chala na do tenati la so tonga ne si amena mo linga da sosiala wa ki moj buten non chala pe ala ki ala ki ala tena pa non chala pa tena si wa chala pe ala ku tene ala su e chala na me da madam bichi nde ifa si wona inga me ngachi ima ko singa sofu.

0: radio ndiki luka siwana kudindara
1: Natindro kwa singa nanduti iso lingu tisara na amu lingiti ilaso ikitenetene nanduti meni iso si ikisara lalala na kwa aketene tingu asiname nangwe jara tingu akemua amu lingiti tonga nesi lingu tisara titenetene nala nanduti yungungu ilingu tinga so amilango bwa kedlaso lingu tisara si amu lingi alingu titene aduti songu na hati dapepa aina ketonga nanye baba mama ayinga so jara tingu akemuka amu lingi mingi atala so atala keswape jara tingu so akemua amu lingi so akemua Bangatin Bangati Sungu, Asara Sizo, Aikina Fini, Tereti Akina Buzan Tingu Titene, Local Duty in Joni, Alingitina Sina Milangwe, Atasuki Tina Table, Alingitine, Imungu Mingi Namulingiti Titine, Alanyo, Nata Tamurati Nala, Alingitine Dutin Duru, Nanguna Tereti in Jaratunga Mala, Imunala, Valigako, Alingiti Ingasun, Ilingiti Fanala, Tongane Lassi, Alingitine, Abatangun Duru, Nateratizo, Akango Bonaki, who said Tongana Tongu, Ala Sara Milkate Experience. Mungu wazana achi kupuuse, haku wazana gbitila, haku wazana gbitikeke, hali ngbiti fanamu, ngiti fatene, ba lusulu kina leti lasu, nganguchulu ya kiunzi yu, kandaka lusulu ngana gbitikeke su, nganguchulu ya kiunzi, pepeti tene, amu lingi, hali ngbiti inga, difference wake entre ndoa, ngana de, sa hali ngbiti tene, ala nyungu mingi tonga na, gbiti yake sigala, ta ala nyungu si abata tereta la anzoni, ngali yako, hali ngbiti tene, itambura na achi kwekwati andu, sungu wakida, ifanamu lingiti, ngali yako, ko ni ngiti fanala ni tene ba gisu ali ngiti tene azingu asara nangia pepe to ali tisu kwa leta la ala tiri gingu ne atimini asukwa leta la tangana nga nga na lege tisa ngwa konomi tingula nga ni ngiti fanamo ni ngiti tonga so na tala kiguna dama nangombeti na tata ambura tala ali ngiti tene ili muna la akite angbinda so siya irina tene guro do titene ala zangu tala na yani si kete njera tingwa mwa la ali ngiti tene ala nyoni nga ya baba na mama ili ngiti tene ifanamu lingeti atanza ratingu wa bulu atanza ratingu wa bulu hapo alinguti tene lonyongu mangatisu tereti yazo so asinambini ngwe atalasu wala nja ratingu wa bui hape metereti atilo na bizo nchungu titene losara kusara atilo si agwe na legini na marango botonga so asara si amu lingeti akimonketa na ngwa hape ala kinyongu binala titene ala bata zuni jutitala na marasa rango botonga so ifanamu lingeti kebangu akibubani kirkira pefadi ikigali lembe tibata ngongu akifadi ndo kwa singa na ndoti yesu lingu tifa na amu lingi tila ndo dafonono ndeki luka yenga so ekiga na ako lango bikuwa usho ala kiwara ako kwa singa toso na ndoti yesu lingu tisara na amu lingi tii
2: Munga uku tachi pekoti beko mbite na penze ni balo kundeno shu Imo sema mina Christ Chanel de Mangonda li chendo usan kwa singa ndo chizo zibidi fana mo lingeti osine engada Nangu ngatonsi wa osu zegana osi telo mungka sen ti mbata tu kusana pekoti osi Ake DMG, Dio merci kwa ibarala ma
3: Ibarala Steve Lesson, ibarasha madafonde ke luka
2: Ala singa osi ya wa
3: Kigawe
2: Dati ma kwa singa na masaka
3: Ake guna mbako yimbalako dina bombari Na a iguna terati A monse kaswa ke coiffeur ha, coiffeur na coiffeuse Mbake bombari
2: Alo zambati kusana
3: Singila mingi sile son.
2: Singila.

nila lo furu na mulokira ngoro lo koro na mo ngonga muloro nzere ngwa ke ninga kava ngonga tina teredla di kalo manjere ngolo ngwa da maboko a mulo pash langu vala unzi yawa.

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa jirini Ebola awarani na torti kondrose seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodosu kwa angura koloso alimbiti wa kubila so leyoko tongana kolosi ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na terati sioni kobela so do kwa gbena gaswa batene ti seni a una na zukwe ti bata leti lungananga
1: ti bata tereti mo ti bata asiwati mo alimbi mo bagire tango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango okoko
0: mba yongo na beni zo so sa kobela ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere ti lo
1: ndu ya maso alondo ti kuina ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga so ke nduru na tere ti mo tongana mo baso mo wa kobela ti chofengo tere
0: tongana mo ba meni zo so sa kobela ti chofengo tere wala meni asigi na tere ti lo bu iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala lanabi senge
1: ikwe izileti yinganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gbenagba sa vate enti seninga na wabe Afrika nga nazo so mambo konalo

0: Izinga la kwa ibanza na nimbizu tala kiri na yaka wasi ala kila takati foro ntala la kemaina la kuisu itala kezoni gango na tikuwa singa suwa kelaso na be Afrika. Bongo amene na inati studio na dafano ndeki luka iwara kumunga sana mbegeti geng asango ti Bonaventure Gomba katikiro Bonaventure Ibarala
1: Ibarala Idris Yaya Ibarangazo kwe kekereke na nzame na aike kiri na ndoti fangung bangati Abdoulaye Miskin. Abdoulaye Miskin so aike mukonjiti mili bumbi tumbati Bay Africa so irini FDPC aike fangbanga na ndoti lu na ndembe so na tchad ndaliti akotakpaliti fangwazo afangong banga nayati sangomene so angwati tambola na ndembe so na ndoti so iriniti gang angwati tambola na dawati CPS na akota teneti awa dengo awa bungo kokoti François Boy Banda so a irilo na eriti baler mbina turugu ti a anti balakaso abatene lumulani mamboko nayati ti nganguso asana na tereta seleka nayati kodroni ligue ti Bay Africa so akabateneti andiati azo akiri na ndoti ateneti a passeport so ngurubia a Keti Muni na Anise Georges Dologele Bumbini a Dabeta Zoatene a Mungo Yangati Badati Mamandia a Luti Nandotia Zokoi Nandotia Ikoi Nasangoti Awanguru Ndemboti Ndoti Banda Angbagilango Bala Kotitene a Temingo Tereti Sigingo Walombeti Akbakodoti Afrika Akira Tondani si Federation Ti Bay Africa a Sigi na Ereti Awanguru Bala Kona Use
0: Itonda ta sango tira kuida falonde kiluka rando dengumbanga tiro saki rando tibumbi tumba swake FDPC so se akizira na lango tike kireke na mbeki ndo kwa dengumbanga timbeki chinjamena na chat
1: so ayeni atonda ni lani na lango balusa na omeneti nzeso a on fangumbanga na ndoti Abdoulaye Miskin so nzoni eritilo wala eriso aduna lo ake Martin Kumta madi aba tene lo sigi na mbini bumbi tumba so se asara ngangu li na andiati kodro lo sara lisoroti kubuna batia zo na ngangu si lo fazo mingi la lo saranga itingango na teretia zo mingi Christopher Jordan Bandingwe akoka panaya tipika ngo kwatarani imalo
2: Nati dengo manga tipiko useso awabingo tenesi ya unda tenena la susi ese tingango na teretia la ngana mbagi ya unda tenena Abdoulaye Miskin ngana la susi na aiki na teretia lo na lege timbe jisusi atokwani na dawacha wa dengo mbangani afatene akwa li susi osarani ya lono nangusa kuse na oko chisi nangusa kuse na use na ngweniso Biatiko dro onge Felix Patasisi asoro Abdoulaye Miskin titene lo juti nando timbeni kundu ti atrugu titene ala tiri na awabingo tumba ti François Bozizi Binyezu salingu titene abanga giki ni ati dengo mbanga so ki awa bi Afrika so siya kwe kodrolani na guna mbagi ti kando ti maro so ki na kodo si ti chad ndoso kasi ala unda ti tene agunga amalego chala ala kbelani na yati bata ti kabo na pokuti so si atu kutumba ti Abdoulaye Miskin eki se ti ngangu na tere chala aki gina ndo chak bali so si londo ti tene ifagesi adengo mbanga so ki bagi gi mbrumi na kodo si ti chad na mbagi ti awa ngo kuku ti Abdoulaye Miskin ala fatene na ngwe ni solani lwe ki nando ti mbini mbumbi tumba so si irini aki FDPC pepe Adawacha kwa lesu ala fatala tene, lani ya soro lo tene, lo tiri, na ndo chimbini kunduti atrugu sosi ala ike tiri mabako na mabako na atrugu chukoto tibi Afrika. Na ati dengo mga chike kireke so, ayike wabingo tene na ndo chazo seke unimwande tene chitene lo fa akbali sosi lo bi na ndo chi Abdoulaye Miskin. Mbwene sosi aza mbako na ndo chana na ngusa kishano bako na gumbaya, mbwene mokunzi chi FDPC Abdoulaye Miskin ngana azo utaso seke na tere chilo, akangala na kodosi chi chad laso asra akbati angwa we. Atene sosi ya wadengo mga binando chala ayike mbrumbri, zango na sisi mbede bumbi chitene asra sioni na amelege chi kodro, fango zo, sango liso chukubuna ngangu na tere chizo, nga pikango zo chitene, Mozaka na Teretilo.
0: Akapati dengo mwangara nduta isu siya tamla ambeke ti genya. Mba tamla ambeke ti ndo kwa CPS ngana demango terati wabungo kukoti François Boy Banda so inga wala yakti bales.
1: Loso loeke ngena bumbi ngena mukunditi group na kete kodoti baina abitene nandoti lo atene loeke lani nandoti bumbi ti a antibalaka nangusa kuse balako na uta ti si nangusa kuse balako na osio atene so binandoti lo afatene lola lo iri lani beina so akilango na kete kodoti tedua so akota tena nenandoti goti lo mingi titene lo galo muna la mamboko titene ala sare chingango na tereti angbi na turugu tumbati seleka so akilikbialani na yati kete kodoti gen lo ikenga zuso aike awa sarango ayeti yoro na abumbita antibalaka nila awa bungo koko tila fatene atene sopa binandoti lo aike na ligini pepe ti awa bungo koko ni ala tene lo so abitene nandoti lo lako lo sara sarawisi ti aturugu si lo lingbi ti fa pika ngombe na azo pepe adu nandoti teneti ayesua ira tene sarango ayeti yoro lo inga ye oko na yani pepe.
0: League tibe Afrika swa patenti ndiati neneti zo si kiri nando teneti sarangombeti fama na luswa ki anise George Dologele.
1: Tatene akibiani mukundi ti akamakite ti be Afrika solo kenga watokati badalizo ti bukaranga oko solo batene a unda ti lo sokwe ti tene akiri na luteneti passeport diplomatique wala ordinaire ti lo ngurumbia akeni si bumbi ti LCDH afa tene l'anime kota badati mamanja akanga tene na ndoti sokwe aunzia we ni la Joseph Bindumiso ak mukundi ti ligue ni afa tene amungo yanga ti kota badati mamanja aluti na ndoti azokwe na ndoti ayekwe le kena singa ti Armando Yanginzi.
3: Ligue Centrafricaine des droits de l'homme lani na mumaso yekuna vote si tene ti mbeti ti nationalité ti dologi la sigi Ligue Centrafricaine des droits de l'homme sarte na ndoti
4: jusqu'à cour constitutionnelle à pic à table il tene il mape il yenye exactement na coutume tim du matin ton mo kinda mat mo na sese lundo iyo na terlo même si ton lo yidiga ti na mo tene un bi ti tim encore pe ba bi kinda mo we bi ti le tim encore pe mais si ton na mo bati duti na ndoti lo ti tene ajuti kodro agaba mo comment mo dorkolo comment mo torturer lo il yinga pepe le tourner de regard et leur soit regardé ce qui était cambi avoir que monsieur Mokina Lokozo mon amour n'a cessé pour grand dotimo codroti république centrafricaine amagoti conseil constitutionnel amagoti ligue des droits de l'homme c'est comme si zuso avait dit au côté wala ngo nationalité qui de l'okileso bi bunda au nom de la ligue centrafricaine des droits de l'homme qui tenait isa teneso ak min teneso amouyi na douzo pepe
1: Fade alake mande atanga ti teneti Joseph Bindumi so ake mukundi ti ligue ti bango teneti anja tiazo na uzingo ti asango so na ya ti soa irini dossier du jour.
0: Kodro ti Tchad na be Afrika la bumbi wako titola sara kosi ongo ti abagara aduti yamba na be Afrika ngaliga kona Tchad.
1: Ake na uzingo ti nzeso a onsi akodo useso a bumbi tere na mbagi ti mbai boko meso akimini kete kodro ti Tchad ti tene ala guli na ndo ti ongo ti abagara na yati ngonda. Ake yesu si a wako dekwa ngbangu omene tonga so akoka pati tena guli na ndo ti maingo ti batangwa ya mangana tene ti fango yaka ngana la so agana eriti anguru biatala. Wago singa ti abakar ali ti bukaranga akoka panati kusalani imalo
5: tonganela alimbi ti sara ti kangalege biani na paleso ayeke si na ngweso ayeke ona abagara na yata makaso ayeke na ndo mama tene so la ungo ti azo ngbangbo omene so na popo ni mo yeke wara ala so ayeke be mbendo ndali ti sejuti achef traditionnel amakonzi gbata akomite so azia na sese ndali ti siriri arepresentant ti amaseka ti kodro ti Tchad nga na be Afrika ti meya sarkova representant ti ONG Concordis
6: Ti wara siri na ti kodro ayeke gi na ti be gbata pepe ayeke leke siri na ti akeleki ti akodro na ti agara na lege so abagara yeke tambula da na ti ayaka na ti alege so abagara yeke te kobe da na lege so ala yeke tambula da nga na ti ayaka na tere ti angunga tongaso si alingbi ti leke siri ayeke pikango patanga na zo so yeke nduru na tere ti lo
5: kodro ti Cameroun ayeda ti ga na ya ti bongbi so na mbege ti mbai bokum pepe Pascal Rapmo ayeke komanda ti mbai bokum le coup mingi ti tene asara kusala na andioni tene so atene na ya ti bongbi so
7: i ba ti e so bangondo so ayeke ba gigi gigi pepe tënë ti so e lingbi ti tene e ngba na mbi ni ake ti akpale na peko ti tingbungo tere so na peko ti atënë so ayeke segi na ya ni e akomanda ayeke zia ye ti na mbeti si e yeke su maboko na gbe ti ambeni agbuku ande
5: na gbe ti mama tënë so ayeke kodro ota maka oko kanga lege biani na akpale so ayeke si na ngoi ti karangkarang ni la ala so akoka pana ya bongbi so asara tënë da mingi akodro ota so abongbi azia na sese mbeni kode ti tene akanga lege biani na akpale so ayeke si na awafango yaka nga na awabatango yama na ngoi ti ongo na abagara si ala zia mbeni kode na sese ti zi lege ti karangkarang si amo pasa ala so ayeke ona bagara ala mugi lege ni ti kanga lege biani na akpale so ayeke si Raphael Beka canton ti bukaranga
8: gouvernement abili ti lo na ndia so e vote ti tene ongo ti bagara na centrafrique kodro ota sa Cameroun centrafrique ti tene ango tere aduti na popo ti awabatango yama na awafango yaka
5: kota ti ngo tere tongaso ayeke bande gigi na kojo ndie ti ngu saki use na ndöni balese na mbasambala ge na be Afrika Abakar Ali na kiringo na mbai bokum dafonono ndeke luka
0: bonapo ti lego na mbege ti kemo so ayeke na mbege ti ngumbele ala kota si kodro so ayeke na mbege kâ kasa mingi tene ti fango akeke so na lege ni pepe
1: kasa ti ala ni so asigi na ngoi ti sarango matanga ti yenga ti keke nga na ti agbako so ala sara na yenga so aon na mbage ti kete kodro ti kolopa ayeke gi na lege bage sosi wago singati inusan banga ziambi agwena mbage ka imateneli na yanga tilo.
9: Asa hangu mingi ya wesi azusu ayikina mbeti pepe aga kefakeke na mbagiti kuminti ngumbile. Na legiti asangusu iwara afasu mingi tazuni ayikia wande so ala kegana mbeni mbeti ako pepe ome ala wara mungo maboko jamina kutazuti poluso si akega akefakeke na ati kuminti. Wainda tingu nagbako Julien Victor Yonvela lukona liti maboko ambini ama kunziti kodo so lo Fabiani ake alasi ake mmoboko nazusu si aga kefakeke su.
10: Timi nini ake ayita titi koro wande ndira kega akumukikete mosoro kikete yeso akolonga pe amuna amunngeti kodrowe awe ate agba gbakura umofati bedmu ala faki kesu akumuna mege koro amuna autorite par exemple apete duty makunjiti kodro apete duty meme monsieur le maire to lenga londa na pe a entuzo o lugalambeti akwape kulukufaya pendre kiki
9: tongona wainda kona liti moboko amini ama kunjiti kodro gabriel ndomo dapa solo ketilo makozi gbata ti komi tungumbele lo ketilo tenetsu
11: melaso gi we forela onazo akazana ndute na faki ki futa ye akona komiti mbiape igatisi goti tenate no ape na bangiawe ministre ala mumbe chinala pe fina mai gati binesi na ndoche kwa ministre munga mbe chinala pe ala ifaki kiti ko rosi ala expecte komini gina nji ala a kamerune a gabone bati azo na komini act de act ni kwa la faki kimingi
9: azu su akifaki kesu na legiti njani pepe singa meni ngobo tu lungo keke ti bata aisu angori akinga da pepe donc ati so simple pour gaza so le ke chef de groupe ti komiti ngumbele le kifani
12: keke so akefa depuis na komiti ngumbele so ditere alumbini na place ni

0: Charlie Befu ala kwa kusingati na batati yo bosa mbele ibarala mingi
1: Idrisse ya ibarala ibara awa be Afrika so kwesi ala ikemada fonono ndeke luka tour de région agana yine asi prefecture tu ombela poko na batati busimbili
0: ima telefadesu na batatala kana mbikiti bosa mbele warangwa mbo na yanga data vitala kengangu nyana kana ngondani
1: awa be Afrika ti busimbele ake unda teratala anando susi ambo akirida na legiti bembengondo ti awa gosinga iguda ti baso andaka ambo kwe akpe ala kiri na ya kando ti lango ti aturugu ti pendo ti gigiswa irala aminuska mangati yese ambo adoyanga data watala se ala kiri na ya ti bagbani andaso na ya ti bagbati aturugu so mwake bana ndo pubel tala aike rich na kobe aike da pa asara si amarati ambo ndende akiri na ya ti kando ti lango ti aturugu ti pendo ti gigiswa teneti anjunia kwa beso ikinando pubel tala masina yanga datazo bangombo ikingangu ambu nalika nala ikisigia kwa rombeni pepe aturugu tipendo tigigini andu yamboni nala ikimuna la akobe asarasi amboni alingiti sigia kwa rombeni pepe naliki tipeme ngonduti awago singa a marati ambu ntende ikinatik bagbani na ala du na ungota la guna nduzu mingi yesu alingiti kasa ikitiso tungana ambu swala sigi ala ike ataki anga satiazo ala ike te anga satiazo nala ike blese anga satiazo asarasi awa be Afrika aike dematere tala tene tiso ungo tanga sa tala aike kiri na peko na legi tingia swala aike sara ala aike tetere na popu tala e na bangondo ti iso ambo ni seni tala aike na legi ni pepe na mbagi awa be Afrika tigbatana aike dematere tala tene ti avenir ti ambo tala nga na baleso alingbiti undi na yak batati busimbili aike sango so fade eke nani na yatik batati busimbili titene imuna lala ikiri singila nala so kwe fade ala duti na terati fonono tala radio ndekiluka si ala ma sango ti busimbili
0: Charlie Befio singila ndali ti sango so la funga na wa Afrika kwe awa batangwa mbuna ti batati busimbili sa bea konala ndali ti na ndebeso ambo tala kitenga datala kwa wese kilati kandu tabiliska ibarala mingi ya

0: DPP mbirimbiri ala son gonjo asarala e akeye ina sala mabate na ake essence la si le mulo bi nando tiwa e wani akiri a kono ahondoni ba a ndati uta mitineriso agande ti bagigi la
1: me uta mituneri na bagigi atondani la wa nga akapani akesoa
0: singila uta mitineri ni atondani na lango baloko na usho ti jati novembre ngusa ki okongba ngumba ya nandoni balingumba ya na umene e akapa ti a mitineri ni so ake mingi kozo kapani ake gango ti a turugu ti la franji so alanga kwe akokapa na yati mutineri so alaga ti baton en sia limiti tene a miro a wusu wusu so ake yingi fade kodroti e tongaso alake fade nanzara ti bi a kotangombe me nando ti a turugu so a sara ngonzo ti tene ndoni ade me ala peti sara ni iwa pe alangba ti gi mbeni raison parce ala sara ni gigi mobimba ke inga ande ni e akasa mbege na mbege alimiti gwe na mbege ti nguru biati la franzi me yere agunga ngbi mobaso agasi na mbege ti vakati la kongando so a turugu ti la franzi use tonga so agande ti warakui e leke ala warakui yawe biani a turugu ti la franzi so si akokapa na ya ti ngonzo ti beti a turugu ti niso legi azina la polele titene ala bi kutangombe na mbege ti avaka so akena bongo ti batati bangi mbirimbiri na mbege ti quartier petevo banga tusu so na ngoi niso yati batati bangi akangbe fade use na mbege ti la kwanga petevo wangu ti gwani na mbege ti Bruxelles tongaso ti gwani mingi ni ake amutien la ake ka e ndoso moke ba a turugu ti la franji so agande ti bi a kutangombe na mbege nika na bi ti lango osho ti go na lango oku ti nje ti nyenye ti oko nguni so mbilo ndo ti fani nkwango ni fafaso na bi ti 4 au 5 janvier 1996 ba ayiso atambula fade na mbege nika e akena ngoi so si aye ti ngangu a bagigi na bata ti bangi e ndo so na poko ti bingo akutangombe ti a turugu ti la franji so moke ba a bibe ake use ambeni so ambeni azu so si ake na mbege ti ngurubia so ake na ndo ti mbata anjere na ala ngbanga ti so ini a ba a watu tiala e ala do so ala yetene ti la franji nga na maboko so a turugu ti la franji amu ti pika a kotangombe na mbege nika na mbege mbirimbiri na mbege ti a mutin so si ala sara ngonzo si ala ke na angombe na ti tiala ake vundu vundu ngbanga ti so ala ke kasa a ngobo so si la franji asara na ni ngbanga ti so angangu ngombe so si la franji a bifade na ndo ti ala alimbi na ngangu so si ala ka ala ke fade na ni pepe e ndo so moke ba agi ala kwa aturugu ti la franji na poko ti bingo akutangombe so ala ke gwe ti tambula na ti vakati pete vundu so na Bruxelles ti gwani ti ala ke gwe da parda alina ti dati losu asigi alina ti dati ndosu ti baton ainsi ala limbi ti tene arokoto angombe so ake na mbege ti a mutin ka e ake biani na ngoi so aye ti kpale ti ngangu abagigi na bata ti bangi moke ba ake mu azo ake fa ala moyinga ndani ape ake nzi aye ake kungbi ada nga sarango da ake ye ti ngia pepe moke kanga nzara ti ya ti mo si mo sara kete da ndali ti sewa ti mo e ake gi na ngoi so biani ada ti azo mbege na mbege ala so ake na mbege ti nor ndusu ton na da ti ala ke na mbege nika moke ba ake kungbi ni lege oko na mbege ti nor ndusu azo ti sud so si ala ke na mbege nika ake kungbi nga da ni mbege na mbege e ye ni aga kirikiri moke banga ake tena mwatene ba ambeni azo ake da aza iri ti ala na lele ti mbeti e ake gi ala ti gbuala e ton na gbuala ake fa ala e ti ngangu ake sina ala e ambeni ake mu ala ague kanga ala ambeni ala sara ambeni use da kanga ka na mbege ti apeti vuka si ala ke mwazo ni ague za ala ka e na ya ti azo so si awara akpale mingi ni ake a sibili ala so si ala ke pika ngombe ape me ake za maboko na ndo ti ala banga ti so ndia ake ti lo encore na ya ti kodro moyinga zo ala ake sara ni ape zo kue ake na mbitu angombe ake tambula kirikiri.

0: na fi batati bangi
1: simgila mingi za vimbembeli aikingagi gisi ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika tiye ngasua unzi inala ike chingi kikiriki na wako mbungani tiba ae susi ya ike na gundati a kutakbali wala a klima de terror na yati batati bangi.

awa sosoki na lobi na kumbi ngambo mpo na za ndumba yo moko oyebisa ngai mobaino atindo na poto mpo oya kobokolo bana yango napesi o signature ekoma yo awa oyebisi nga mobaino atelefone yango 2 fois par jour na 6h du matin na minui apres minui soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi okompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali no atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo

mamour kindumbu oza kofinga ngai Bruxelles mobimba oketi na Paris osilisi ngai otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na Brasa kindumbu eza punition te mamour oyeba mamour esui ngai nalingaki dayo nafunda yo mamour inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka natekisi yango epai yorgo mpo azikisela ngai filme wana mamour kuma ngai ndenge bakumaka yesu na kuruze 7200 na maboko 7100 na lokolo mamour ozai mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko oza ndoki ozaki nsekwa ozali monyororo mamour ndini nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazai ndumba nakotambwa na mwasi ya libala yango nakopesa

ndenge moko eloko oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamo oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamo koma ngai oyebi yo naza na nyonso mamo